0: ngoje drolin ge thwane thigi gyurpang om
1: simdam lhopu jene meche gido ling
0: thirep ge rang xie lhokyu ge genchi
1: meche gido sa chung ge deng ge ri ri cha dam ge chwa de ne sem pe nyen tu jin
0: ta da ge ge sa gu chu bie ge zhe de ni ngoje drolin xie bie chu gyu drolin le zhen shi

No, sinoling ge ri julang e danam be shem nam tha di ne ngana chu sen chho la bo che si lang khone thala shob be chu zu ge thang gam si chu si dyung ge thol ya che che ku phin nan je ru na sia khone shem nam tha di sam chu zi chu ge zu xiong xiang du chu nan si xu yue bie khran ki le ro ni me chri la tha chri ngo chu la phu bu dong ji la pe mo no bu la nam ling ge lya phu je ma won be lon de na lu ku su se ta tha chang wa lam chu kim zan chim du yun be che si min du xin nan do

0: ngachu khunsep jewe gyurim lekso da ne mi thiwe mawe kinle longso jyu thoba chigu ma se changma chong gya ba tha ngso gye wa lega chig thiwe lo de bu yong a chigi yin si zhongku le su gen ju ro re chok ba phen jong thyen ju chu yi le gu bu bu zhan xuan ba sunam phen zo gi ti da xie xia
1: ni wei lo xie rin rang zhong ji so zo kong do ji le su mang zo la lak sam lam da ngang sham di chu ju ta jong che di le su cho e bu je to ro dong wa so lo sum ji cha ju kha ji su ne lak dar che ba tha Zhong Yongji so zo ji kim zang che dong la chu ji jin, xi lim tu xiam di xiu, xie bie chu ji jin bie che gu rup dang rin para, dong wei zhu zhen ti. Nye dong zep si lu goro chi chok dong ne, ta lu goro tong zhuru ni tang chi chek dong ni jia para mang du dang wei, lo ri xin de para chung ne, le su mang zo ji tom nang tang, ji nang de jia sor nang jie che ru gyun che me par chi yu. Ting ri ri sa yong gyeb ji, rang gyong zhong ji gyeb so zo ji nyo zhu pok bie mang zo chi sum tang chok dong lak zam tang, ke jie lar su jie dun nang xiu ken, ke le ni jia chup dun la chem di che pari. 咸阳, Lesu Yamde Pendi Tesiti, Goroni Dona, Goroni Don Tuki Paramando Tawata, Lesu Lusu Pizze Torta, Kepiachiru Jowara, Gundi Dangu. Nedon Zangaloro, Ganga Yube Lesu Tang Konzu Pudula, Rogurtan, Semjungu Goro, Tichekton Shifti Kijuki Jebata, Lemitue to so Ting Nepjungi Sumyene, Lesu Lene Kodon Lakzam Kodun Chebe, Chidap Titaki, Lady Kag Lesu Semba, Trosup to Kuru.
2: 新竹林街,看了我们去新竹的地呢,让中给三年卡谈的真卡去就去来东堂,团聚了腾子内部切别国的去人别指令,你应该吧,国就图,来说堂空都可以给忙做给你应该吧,也不写切过,写快不提示。老道可把牛过去,几天内四堂,给个三年堂,轮就给科色别,老道可把给狂在体位去,来年看了拍子,给个别科色别的证,龙聚切巧,脱去了,我让阿给教给堂,
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
2: 미리 듄디 괴비 제팀 롭중탕 라다르 체디 미리 카키 레지 망조기 게크기 두시타 지망기 두시 팀종기 두시제 서부당에 지소 용러 레튼 주발 팀러 데마탕 현다 체디 팀러 듄바 네듄 타주 치디 팀취바 겐더 시규 팀러 데마제기 코리오 상부시 듄괴

0: Komo, taya nga kuwa nagi, miyan di kishita.
1: Bala, miyan di tuzu yuje lo chi isi dugi, dile nge miyan sabsi nyo hachingu.
0: Kiranzu shunu dezo, junjun chiya jie shingi mendo, nge takba sagu yu kie chiga maari.
1: Ozi bala, tuzu yube miyan chibi yinu, pen yu matunba masi, miyan ju chiya le tuzu chinje, mi su shi de tala nyo kyo su zida.
2: Miyan ki pinu tuha sabo sibo le, 退税有被算命，全没说。

0: Central Kamsa. Tandi Kiran ki Sengu Tsukbe Lichen Dini, Pyeongchang Longcheng Nyenchen Lekhung ki Pyoge Longcheng Lichen, Ngote Zholing Ri, Nga Wongchen Yin. Central. Natsa Kengrong Si Pobe Nebar, Nengmu Bunchi ki Simsa Yinrong, Chile Minbe Dado Jitan ki, Jiche Deoche ki Gende Nengchu Tungu Yubatang. Yang Neba Ka Ji ki Rengni Le Natsa Pobe Khe Lendu Meza, Amji Dendu Mechiba. Yang Neba Ka Ji ni Rengni Le Natsa Pobe Ti Mi Xien ki Hakko Na Sanbe Simche Chibso Nechu Tiri, Pye Ji Mi Mang Chiwar Kang Le Kang Zam ki Tonyo Yuki Ri. Cheza, tirin yang ye, gen zhisi la tang, gen gila denzhi xu jie, ki guo le zhu lin xu gu yin.
1: Lese, en gen la hu na ni kam sa, an nam yu neng xin gen la hu na ni ge ya, ngan zu, sen chua la li ya, reng ni ngo zhu xin na ro na.
2: Lese, sen chua len ge gong kam sa, ngan ni fu kang tep zi len zo gi gila yin, an ni yang ya ngan zu ngo zhu zhu lin lian zi na la, sen chua len ge da jie ye chung ba ha jang ga bu chung.
1: Lese,
3: せ、せんろれんじょくんがんさんがんがじゅんしんちゃすんばすまるかんてすりん。てりんらりゃ。もてとりんなろりゃ。なむすたじきちゅんあかそちんぶちゅん。れせ。あに、たてりんきげらんがんつ。じょりんしゅやぎたじゅてんじょるば。ディダてんじ。あに、ぬむぎゅんがんつそやなろりゃ。やんすとすべぬんつ。んじじねごつごさんじゅ。れせ。の。たてかじるどすんげらべちゃしゃびな。なんじりゃ。ねばじゅうど。 능미창매야야규마마규허로버루치제다다도다로부치그르발다나나응다이네레급급리야응다도디네버응선부기부르치다세상상르치용규파샤네즈네즈홀디레독디네버응선부기부메다순난다인제기네수캘시브제르도왈다다나응에미스니에디다직
4: 칼소레 레가 쳐서 이내라 또 구유 건데지니 나 양고 다 김장스에 디나 로리아 다 능변주 칼소레 지기지리아 심쿠리 삼시리 갑교제세디 오늘 다 직 매너먼지 야지로 봐
2: 실은
4: 한양양 딘데가리아 직 안주 직 능미 술리아 직 강에르 스테비나 엔디 토알레 다 직 고 칼소레 다 심쿠 제단 지루다 로봇 제단 지루스니에 디 양직 kachima shibuji redwa.
2: Jisha.
4: Jiru nga tata gong shushu kangalo jik pigi dunga yang rutaya da pigi semsu chaya da jik dindze tole ya jik susu nubashtun turu chayana samche ane jik karso re da tsaki tsaki che dine semche che dine duke ge dine yama kaskali ya jik gyugde ya jik dindze yungu ya re da di tata gong gyang rula sumna shim. Ane karu pigi rogo chesa pili ya Simsab tewa suya su tinte, tente yungu tu sangtu. Tape cha shaabi na anansu jir mis nye di ko kharso re. Lega khari chaabi nele, shize yige jik kharso re ta, dushi zindan shugurba. Dushi zindan di ta jawa shivji yorba. Tape na cha shaabi na, anansu jik jawa mi ji inbe cha ne, mi me zin na lo liya, jik gub gub liya jik ne na cha sayarab, yamina simba ma gib sayarab, jik dini jik di, Kharsore ta chik kesi chunba inna chun siiba chi chunba le Tzawa nini chunba siiba chi te susu nangmi chika chungyo chi ke marwa Ti indi zane chua chi ne peke ya chik singgu chi ya Ani rokpa chi ya dizu kaya chambri Yan chua shen shi ne sing buk buk iwe ya Ti yang chik la siiba ne zu chi rang shen roa sum suli ne ya La siiba ne zu chi lan gyori Tindi inzu nge shiwa chi ki chik Hale hang san ta ngamra chi me Shang yin kyang chik Semshi lhoyobu chigi tohne, ane pigi semkhan lo dagi dagi, pigi nedan lo dagi dagi, ane ngamdra mebe tohne kari chigi toh, di da ayad kachimbar shesangbi. Ta di ma chunna chig tsagi tsigiru che, ane pigi semna lo mashi chig magibari, ngamdra ri, dungeri yue danyo kaali ya, nangmi suyo peti shibu chigi chukpa nangshi chig, riba peti, chabi na, ane karso re, ta chig pen toya paasha chig, ane kebes. Kuinu dine kia maridil, tengu dhal pigeli dhubi dhubar chaybe sur chadu dha. Tadara risha. Ta dinze chik nganzu yeyun dhusde dhidu zima, dinze nganzu dhiyan chik nyunyu marisabi. Chele kharsur, chele sinetadu chik pigeya simgu dha rogo chik goyokoli ya pigeya chik nel keba dha chik kharsur dha gyumzen tenpara chema dhubi genge. Risha dhiri yungu dhuwa.
1: Rishya.
2: Dekila, nga di mengana lega chigora, chezan di jayegi gangla, nizu mangbuch kandre sore, da gyanlaga tanda songbo nangisi. Ngone nganzu, da nangmi ngone xebi na jik susu pambingya rizhi nabi, ngone susu sem denbo che ngamdra mo chiye di kaxiang pishibu rishya. Chamju kutu da, pajuyo ki nebo di naza shibu din jay, da kandre sore jibu mebi nele, nganzu ngamdra che jik, halamasi da shibji nabe sor shiebri balo ane pajo di dile ngamja maangala ane jik nazi kandres logre tanda shibu tengide ba shibu dukja menele dur zhunye sor shi da di ngune simkhamda jawa yor balo ane chizanda mimi nangmi ngamja yungu maa resi na da ngamja yungu re inele da nganzu neyo gu ngune shiebi ina jik ngamja maa chebi che da pecha shabi na jik susu pambinya yamana da nebo genji burishi yinele lakbaadu nebe duyla jik ngangzabda dindri ngune chiye mindol da kanda susu jik semnala da pambinya sunza gale yordile yinele susu yuki semkhamdi pa lulu shaguye di kechampu shiburisha
1: Rishya
5: Jifo yi pone diru ling
1: 초아이우시디나세 Tāt mīcī lī nācā chūmbur bā, dī nīmdō jī lī dzīgu dhuwa, gīb jī lī. Ngō yu sū chēn nā, dēs dēs nā yā tā āchāng chāng, dī kārō rē, dī kē, dēngē kē mā rī.
4: Lār bā, lār.
1: Nā sāmo dī kē zāng, nēbē dī ngū nē shē nē lī, ā nā tā bē sā sū ngā nā shā, sāma. Nā nēbē sū gī mī ngū nē shē nē, dī tā bē sā sū mā rā rē nā shā, tā kēn jē chē gu rē sā, sū sū sū, sīm jē tā rē gī dūng yē jī nā lō lī yā kē rā. Di yu du zhengbo, an gup ji li ya, mianga zhuogu zhi, amji tianga zhuogu zhi, di qi gu du zhengbo, an dungi samlu di gege, su su ya, qingta shi zhi bie su che che, da di ge di ne le, yung an yung san bie, yi mu gu samlu ji na lo zhu, du si bie, guo zhi ji ti bie su zhu, dung a yin la.
4: Da di wun ya, nge, tanda kong shu bina xin, an zhu ji, du shi zindang si nye di li ya, da, yosan dama su ne, che guay di kachin bari dwa. Jidang da aranzu jik ku kharso re da mi jik dawa sum se jor ba jik ding dawa, mizi dawa, rindang dawa se. Adi zu kawa tebi nele jik yagara jik chuncho ka samsang da dintegi samlu kirsu shi dunga zu ganga lolo yor dele. Ngoyo suwa na lolo ya da aranzu jik ding di to chango kare yi nele ku juncho ya jor ba da. Juncho ya di ku da dik po jik ding junir ba. Dintegi indi zane Nizu yaku dinde yang dugul gyursi gore, dugu dinde yang paa yawali gyurgu yore. Bena chacha nga zu loji ki tuishi gyuali ya samtambi ina. Jiga yagas nye dinzu, ta jik zidu denba da, jik giba da, jik dinde sewarwa nga.
1: Jik sunshu denba da.
4: Larba. Ta wengyan yang di duangwa kongwa kyone me denjo gu lungba jilib ina. Atsi jiga shasu dinde kibla, yaga shasu dinde kibla ase di yungu marwa di. Le ko jik duangwa da. Gunga chik nangzu chik diz kalya khanda khabu, gyondo khabu, changdo khabu, di gajingla tenne, ane ya jiga yagata tewaa chik sunshu ka khan tenjo, zidu ka khan tenjo, rwaa, zhonan khan tenjo, dresu chungwa. Chesanga di indusane, aranzu chik

0: ཁྱི Mamie mirip yi ge mogo nyamyo la dene mang mang simdun ta da ri yong re ge tan zam dem ju su nyam te pe ju te ka te de me sum ki sam lo mirip kha ki mang zo ki sim la ding sub su par che yu ming e par khong ki kyo mang zo mi ding chi chi hak zam la dog de na zo thing ge ju hak zam che bar mirip thun de ta mogo ge du shi tan zam mi sir chu yi ge xing sar te we ding sub su ne thun mong ki wen zin tu chu ri
1: mi ji ge din su ni thong me zam dun yin Mimang bu gyun zin ni dup shu yin. Maguru mak zhe tang, ta sung ta dar ki su gyun sang bu mirab ni mirab har gyun zin cha zhe. Cho ki ki tak du ngak lo be duen tang, be duen ni chi ki, pa yu ki shun ru be ma ki le ki lo la tenpur nge ba tang, tang zang ki kim si sung gui be kata lab zhe chi ki yu. Kwan ki bu gui tang ni chi wo, cheng long xiang ki maguru du shi ti we sib du chin ba tang, ta kwa ki chong zu ta den ta dar ki be duen se zi jik zi ni tu du zu ba ma se. Gyun tu mang ma nyam zhun ta, ma gur cim zhi, nyam zhi gor sung so gi chi gu bi wei. Mang ma sim tun ta, ta zam sung wa, nyam zhun nyam zhu zhe gi nam ba sang bu xi cha yu. Dang yun gin che cho gi gi tok da par sum tu, dang yun ki tong me sim tun ta, gin zhi lo la din bur ngi ne. Si rim tu xi cu ba ta, mang zho le xiam di xu di, dong lin ki mi bu dun yu. Kwang ki gyun tu ren gu nga, chong zu rin bi dang yun tang lang xip xu ru ka le xu di, zhu lam zang cha ta. Mugyur da gyong so, ji bian cha xia le hur da xiu ba ma se. Chuang zui ku gyo kang sa le zang zha qian ne, chuang zui ku ryu lek su dong ge yue. Ti dang qie ji, pe yu ki ne cui le gyun a yue ba tang, mang ki du lu xin ba jie ki lek qia de ne. Si rim jiu gyong ki tep se tang bu ru, kong ki kim zi war ki zu xi tang, gian de ngang gyu ring bu dong zhi qie de. Chuang zui tang chuang lin ki xi duin din lin song xin yue. Lu jun qi ba di tang a ca long yun wa ru ming ne. Chou gi gi, yar sin ta, tu jin gi gup su. Gyun tu, jie gyong ro gyo ta, sam lu lop su dong wa ta. Pu ga gi lam ne, si lu qi ba ra, din jia xie jie kap de dong wa. Ge ji, ta sung ta, mi ri tun ji gi du xi zhok zhi, chu gu cu ru su zhi jie qie ne, dang gi chu gi ta, tu gu ru gyu zhi. Cha wa chung za ne, xie bai din bai yu su tar bai dong wa jie qie di, kim chang ta, ge kub la jiang bai, zi sim gi sin qi gi yu. Zhang jia xip ju, nin ji da ra din sung qie xin, ame jie su zhang ne, ma la gu wa ne. Ame thong me sim dun gyun zin ta, ta zan mang zo gen ne chi di, ma gur ta, mi ri tun zhi gi nam ba sang bu dui bai pa ra. Cho gi gi, nam sa yo we cha jui la bu chi bi mi gyan. Ni ri ne ni ri tu di, jir dang ki din sung le tun ya bu zhu yu. Ba nga ri chir gi gi tam zha xia mi gyan, jo yun sang bu gyan ne, thong me sim dun lak lin dar yu. Kong gi kim tu nyar cha che bi kui da ri ri ta, tuk ji chi xiu we chen yi ri ri ni, bui ma cu lak sam su mi gi, mang man sim dun ta, Nye ju de bu zi sim gi bang bu yak xue zhi. Ta jia gen zha ga yin na cu le li rung, ngar xin kong ba bo zan ma xia bar. Tong me sim dun gyan di, tu ga dar ma ga du gyu di bu ma cu ru cim zhi tang chu gi jing gi yu. Sa du keng long gu chui tu, lang cui me do rim xin yi rung. Kong gi ma gu ru mak zi gi zhu sim tang, tang zam sung gyong gi lak sam le nam yang gyu wa mi. Cho gi gi, pu me kwa nar wang wei xin jam gyu rume gi xi san gyan ne. Sarji Kim Su Gyun Zin Ta, Miri Tun Zhi Gi Cha Xia Pi Ge, Mang Ma War Ki Nye Ju De Bu Zi Sim Sib Du Dan Di, Zhang Cha Xip Ju Lak Zam Rin, Gi Kep La Jiang Bi Tan Zan Mang Cho Gi Zi Sim Qin Bu Tan, Lak Zam Nam Da Ki Gin Zhi Ri, Se Zhi Che Yu La. Tu Rib Sa Bi, Miri Tun Zhi Yar Tun Gi Lak Lian Bu Xi Gyan Che Yu.
0: Sando Lin Ge, Kong Lang Anna Cui Sen Tu Bu Di Ni Xi Zi Chong Yer Kan Pa Zong, Teng Lung Xiang Ne Chong Zui Miri Tun Zhi Gi Bi San Wa Cho Gi Gi Gor Gui Bi Tin Zong, Guo Jiu Tu. Zhe sim zhang qia si me yi tan zam xing se lian bar qi jie kui ti ri
2: ngar le ha be bo de zhang yang ta tun ji ruo ji xi de jie tang dian bian ji duo ri lu gi mi ri gi zhe wa san dian ta pie jie dang de tun ji tang jiu ju xi bie xi tun zi duo jie tang dian bian 制作人录影片中三部组准级别多数千部恰不切回。

ki samshi da sosyo ki gajat dik siyana samsanchi du. Ta di xe gubay ki gubay di kharasa na, tagi nga shubay yin, mashi nganzu ki rinne sarpe ki tuanze, tinte chi gubay ki, miyu dan gubay ti jiri andachi re, tegi mangzo ki sosyo ki jiri tongar dubay da, gawai ki tegi ngubay tinte jiri, la jiri sosyo ki teshin sani mido, tangshin sani mido, tinte jiri ki dolo gongay che do chun chungari. Nine di nang lola sarpe si duga, tanda ngaranzu ki pyonchon ki, Denzu kanki jiki chacha peche ki pirim dhruwa ki yurim nal tebi ina sarbe ki sartu rangshin ki dati ina yaanchi dezu yung teba. Ngabu ngaranzu tonga de mangbo jiki chanduyo nanglo la jishabi ngabu jiki rangsoro tamake jiki yaan jiki sarba suyaji maa gyuta chaya taan tsonga zangli din nanglo la sosu rangke jiki sartu rangshin ki rwa samlu dinde taan chwa jikni samlu toni sartu ki samlu chwa nini jiki lakze taan gyuja tenzu toni sarbe sartu chi Denzu ki dati dhruya di ngantana nganzu yinna jiki kengji tola xin zang zhre samsang zhidu. Da dhordi xeba yinna ngara nangi ngunzin xeba yinna rinne sarpe tuanze seya di da zodi yinna jiki di nanglo la masi nganzu la jiki lodo jiki yaba yinna xinga jiku guyar rwa. Xinga jiki yaba yinna kula jing xingla jenbi ki chongo jiku guyar kula jiki xichi guyar. Rinne sarpe tuanze ngan xeba yinna tila ngara nzu yuki lugyu yinna re rinne ngara zu mungshi ki xichi yuari. Xichi yuari. Yinna di ten la ngara nzu tuigab da tuanze ngaranzu jige sengmuge gogo da duenje, nganzu jizo ge peche da duenje, sartu dhiku. Ta dinze ina ta na ngaranzu tongya de deezu jige nyungnyurecha. Tengwe ngaranzu jige penchon bezo kang nanglo la, tengwe ngaranzu chiti chibi gabji la kunzu ngala lakda chungchungji jejo. Di ina ten, dire doga kharsa nganzu nakpa, nakpa inba jila di nanglo jige kala yik piyi chi. Di nanglo li ngaranzu sandegi yopa, ta dinze jige pecho chi atende doga. Ta di nanglo la ngaranzu di dukane nukdeyabina ku tsuchi nabura kyo nanglo yi kame kame kashi jili jiyo maari. Yine di chigi nakwaangi sotare. Yine ngati tatu gane tila ina sigi samlu nanglo la pakja khar chonsina. Di di ngunu ngu sura sartu di nanglo la ngari tongtu bati sartu rishasam. Sartu yinba jila di nganzu yi ngu su kori yi rinne ki zawa di laa meba chi, si di laa meba. Raba nakwaangi yine yi ki chiksari, tanda nganzu yu pansine da di kota yi ki da jawa yoba. Yi ki di kang lekwar jueba chibi ki lakja tabu. Nri songda tenzo yina pinzu jawa chichi. Tiri mato ngama nganzu yi nakwa na tandiyaki di yi nubo di ken tenyo marwa. Di tabiyo ki ta jini nganzu yi rinne sarbeki tuanze nguan xeba yina, tenzo kanki rinne sarbeki tuanze nguan xeba yina, todan xeba yina, nganzu yi panegi lang chobeki si mangbo xeba juhari. Kyo sobda yine re, remuji yine re, raba genji yine re, kula mangbo juhari. Yine di toa la, liba zhu che, lawa gui che, gyunzin da, tarbe tangya chewa marbe, sardu ki. ngabu tsudun siya. Oon tati ina rinne sarpe tuanze ki ta chigi chasha ina yamna kyun yungi tiki laga di peche tong ya ki nanglo chasha ina di metu mirungi di mbata lakwa duk chigi di peche zhoya gagzar chi tosha. Di mato ngan changma ngabu nyingba chi zu sapa suyba ina kola tiga zu rinda. Ngandu ngabu nyingba di rinda yueba di la chigi di la lu ju ki rinda yore, di la gyuze ki rinda yore, di la soze ki tuane rinda dende. Ta tanda ngandu mangbu chi soze tando ina chigi tanda ngandu chuje ki soy chukla. Tari ku tiki dendan di jala xa. Tenzu tsu jigi, ngubu tsu sobda tsu tuenpa tsamla, kazuri nganzu ki sarpe siya ki jigi nipa yinne mindu, sarpe siya ki ta thangbu samlu shio marbi. Na di jigi jigi rwa, di ina tuen tuku mindu siya. Di xie kuyo jimzen kasi na nganzu jigi tenzu kanga nguye siya bina nganzu mangzo jigi chingba ina, di na nga chendeng jing yue a siya. Di na nga chendeng ngubu siya, di ina jigi nganzu la jigi goyogu di siya bu juwari. Yine di nganzu ki jigi chasha nguye su da, di pazu rwa ji chi mazu da, di na nga peche tang mazu ina, tuen to la chasha deran, peki zhuwe la gyuan zhubu dan haqwa tu mangzuwa ki sanbe kuyogu sik marbi. Di ina jiga yaqo ji gong tsu gu mendo xuya yinsi. Ta tenne tenzu kang rangi di lega rangi rwa nganzu lega dan chasha ki kechu dagi ngay nga jiga rupzu xubari. Ta ten pibe tenzu kang ki jiga sujun ina re, sosu ki jiga tenzu kang sosu ki kechu, zujun ki kechu ti lo la yinan jiga dezu xie guaya su dhidu. Di karsan na kyun yon ne, ngāra tsu hāgu uri, jitā sācī kāngu tsīmba yinne, ngā tsu tēnzu kāngu kāndi tsīmba yinne, tēnzu kāngu tēku ki jīgi chī gi sōpta, tēne jī suna jīgi dzukchun xiānda, mēnzhā wā yāng mīkse ki kēchū xie bujuwa rī. Tā ngā tsu tānda ngā tsu pēnchū tēnzu kāngu yīmba yinne, ngāra tsu chō jīgni, sui jūn ki rā, ngāra tsu pēwa ki sui jūn chī gi nāmbio tōni, yuwa bā kāng chīla, yāng nāng lō, gubē tōng lī xie bā yin, tānda ngā tsu ki tīng rāb ki, kāng bē ki nūpa tā, kāng jī tō lō sō sū ki kē chū tōp nī, tō rō xie bā yin ngā tsu ki tēnzu kāng ki kāng bā chī ki, chā shī gubē ki tō tsu tīng rā jī nāng gō tsū nian, tō rō xie bā tēnzu kāng si kāng bā tērā, chī ngā bō tērā, rā bā chī dzū rūn tērā yin na jī ki, chē lē ngā nī xie bā yin tī yin na jī ki, gyū zē ngā bō tō bā chī nī sō rā. Yanda suwa na diigi jigi chigi namba yinere, chigi jigi chondo yinere. Dordun shina diigi changma yinna jigi sosuigi rinneki kejuya da, yamna jigi lukyu ki kejuya. Tenzu mangbochi da duin jini chalgui chigu guyuari. Lakbar du tin nanglo la tenzu kaansi da nganazu jigi, da nganzu yugi takingi kongla shubu nangshiri.